suppose rayo men. Pa rayo, pa yon volè ma vò. Sol ba mapman do. Mwen ta sote pou nan la viti moun. Pou balan pil lan moun, pou gide l. Se so ke mwen bral wè fè vi moun lòt kote mwen men. Mwen bral wè komanse a zero. Mwen sol sa mman do. Pou toujou prizan pou ti moun nan. Paske mwen men lan pil. Mwen ap toujou mwen men.